boda adini ninam ni timu mi be kasa basa basa basa basa mi dimrika ba otaisu mi be na mbe shepa sapo ni lady messi wo gate na